0: Thank you.
1: Moun mouri pa timid. Gade tout bagay yo fè la.
0: A bil bagay.
1: Yes.
0: Bon bagay.